0: Em 1966, Bob Marley ave achada nesati wakwe Rita. Akamuchadulo kube kutwali wa khlanu wa banana. Kala va khlanu vambiri Ziggy na Damian Marley. Ivona vativiwa ku nguvu lomisaveni hikuva vave valandza atiri wa papai wadro wa uchai. Kutani Ziggy na Damian vachai nakona vayimbawo a reggae leswi ku landza papai. Avituka kugama pasi Bob Marley hi Robert Nesta Marley. Hi vulile itwali visiku 6 ka Fevereri lembe ka 1981 atikweni ga Jamaica. Anga hanyangi ngovu, ahanyile 36 wa malembe tsena. Aya kutala ka wona lawa malembe ya ku hanya ka kulumisaveni ave atinyiketela ka tiri wa uchayi kuve bangulu chikola na hini 11 wa malembe. A ka uchayi gakwe Bob Marley a wulawula hi lirandzu kurula hambi ni ku zuwanana lomisaveni. A wa kana ngopfu mhaka ya xihlawula hlongi. A wa hi yena a nga yimba leswaku loko ku hi ni ubihi ko karhi a vala hi yena a yimba leswaku gitiviwa hi van'wani gegela muliwa. Bob Marley a nghenile ka matimu hikuva leswi a nga swi yimba hi leswi vanhu va nga swi hanya hambi ku swi rindzela lomisaveni ku nga lirandzu ni kurula. Basi mwingiset amatimu ya nyamutla manyima laha hi tlhelele ka lembe ka 1981 yalakanya kufa ka Robert Nesta Marley kutani Bob Marley muchayi wa nduma wa reggae wa tikweni ga Jamaica. Bob Marley afili hi 11 ka Mayo lembe ka 1981 na hini 36 wa malembe. Amatimula sweswi magumesa ku mwingiseti malongiselo ka u tsaleni wuhendleleti hi mina n'winyi wa gezu mugizwako Avelino Antonio inakulori Bernardo Salomão ave asasisela michini.
1: Muzwile amatimu ya siku.

0: gichiri mungisoto kuranseka hoya hoya kama hungu ya mishula radio Msambiki nyamukla kutala kunyikelwa shubomba kama putu shubomba li shutonga wa shutrela kama putu sambilo mnyambani juwa kwa shufamba na shutresa amwe wa mbawolo shutala shunyikelwa himurangiru wateku Daniel Chapu akama singi hiko na kunga wa kunyikelwa shufunete luka mingangu li inga chingana nishmusi shwa ntumpunu kuno valiansa wa machichi akupukilu kuya kama mea shfinashi ya tasa Msambiki hika ukavel gata Le tlok makata mhungu ta kuna mo makeni ka ora si romau Luis Batista ka wone le gamchen kala lokoloko Amrangelo wa te ku Daniel Chapo ata vanyikela nyamukha zwibomba zwibomba le zwitonga va zwitira hekwala ka moya wa mbawula izana tlano ni mone makumi wa zwibomba zwinga va zwishaviwa hit mal tinga va thumesiwa hi mfumo wa te ku ga Mosambiki kola vho hengelele ya kuva ku pumbwa chikarato cha ku vanhu va tsama a dhora totala ngovu na lava a ku khelela a mimovha ku ya ka tenda kutokare leswi wa swibomba swi ta va swinyikelwa nyamukha swi ta nga va switirhisiwa ka maprovinsi ya Xipanditsonga cha tiku aka masingi ku kumeka na ku kufunetelwa a vanhu lava nga hlanganisa musi bya ntumbunuko ina ku lori a ri mindo velankulu
1: Gidi gamingangu ya magistritu ya Nyambani zvingunika masingi hiyo na ikumeko sinayo amukela azvivunu zvakuta hika mahlahle mukhangano munwe kala kunga lumbe kumfumu na utala kulumka province ya Nyambani mingangu lenga kumeka sinayo kumeni ni chingulu chasani chinga kumeka sina chibubuta lumka province ya Nyambani kwa sinika magistritu lawa ya Mambire kati hoteli titi zumako kwa lumkale mbikika 2026 amingangulei ikumeka se naipakele kuta naipaka asufunu kutisa atipanela masango ya chilungu malona tiparato tichikira nisi mwana ha rila kuhikona kasukwe wako kumeka se na wafushata amingangu yadri lenga kumeka se na yegubuti wili chingulu chasani mkumbikisi wa mashashi ya napedi mawai akumbikisi na wala kamdiru ya radio Msambiki kilisho kuvi mwada kota mchangano wakumaka sena wanyi kila shufunu lishu kasukufela kumingangulinga kumaka sena ebi ulu hichi ngulu ugezani yukumaka kwa isi yi tifusheta
2: ina kota mashashi zvivona ku zvine disima porque hezamele ku vhunetela au sweti ga vanhu lava vanga kumiwa hi chikarato lecho cha cyclone ni mati lama nga tala muzvitwa ku kati hoti la janeiro fevereiro te mars rirange tibiwa hi chingulu hi gama hi biwa hi tivhura totala ja paraina wana ku pelmenus hi vhunetele au sweti
1: Murengile wa xidoropana chikama singi Roberto Zunguza anga la kusuhana yena akumikise na bonga zvinene kwalaka kuvuni wa hi mukhangano mahlahle kasuku ava hanye va xidoropana lexi vakuma achivhunu
3: hi wa tshama chikan'we lomu tisalentela ha swikoleni hi gili chikan'we timbaweni lahaya na hi ku chikwana ku hi pona hi ponangi
4: hi vonile
3: lexi chi hi tsakisaku hi leswaku hi vonhekelo hi titshomba ya vutomi ka hina ki mahayini ga hiko nani nyamukhanilezwi
1: vuka ari vanga kumakisana vabulele mitiro ya radio Msambiki vanga kumakisana vaphakile swivhunezwi va kumeka ku va kumbikisa ku tsaka hikuva vona va kumakisana swaku avelemu ka ku xaniseka kutana va lahandingelengeni hi n'wana seni va gubutelwe hi chingulu va sala va nga hina chomo
5: ni Precious Alberto domo hi pakete panela mikumba ya chilungu ni masango ya chilungu ni mafrigidera zviponi zvoti zvikokwana
6: njari mutsakile zvoti
5: asi nokutsaka ngovu
7: artizinya loweshi
6: zvino ungakumeka wa mukinya muhlala
7: dzi amukele pasta inga ni masango mambere ni mikumba yembere ni miredi mbere ni kasha dinga ni mapanela ni maprato mutsakile hi ta hika isa kwati
1: Vokari vanga kumakisina wa kumili asifunu na shite laka mashashi mkihangani mungwe ukala kunga lumbe kimfumu na utala kulumu ka provinsi ya Nyambani. Himena Armindo Filankulush. Akusuke laka masingi.
0: Bongele inakuluri. Kredita imprega makungula wa ya mfumu hewana la wa ma kumeka kuna makari maiswa pambeni. Kakikotelo kwa nvashwa va kumeka na makari vaditzalela. Armindo masingi.
8: Aku titsaneli saka siku yelwa hi makungu mativeka ku i akredita imprega ku kari ku sondela masiku ya ku okuvala ku ve ku sangula ku titsalisa ka siku ngene ka mabolsa zvigonzo zva akredita imprega hi ka hweti hundzula eko siku oga 13 ka marsu na kutafamba ku kala 13 ka mayelo yi a tsutsumaku hungulegi givikinyingwa ka mitirio ya radio Msambiki ha orfina nyanala na ku hi murangeli wa conseil distrital da juve ntudilo ya tekungalo kala ka masikwana lawa masondela ko ya kuvaliwa ka kutitsalelisa ku ve ku titsalisa tsena a khano wa mazana ni ku hunza nyana hlayile ya hikule loko tjukiwa hi hlaya ya majaha ni vanhwana vahanya ku lomu district ya Nyembane na vanga hina mitiro hikwalaho ikara ku tsha ku ku humelela a hlayi nyingi ya majaha ni vanhwana kasikuva uyelwa hi mabolsa lawa ya ku uya wa gonzela out TV ni tiro hinza ku ukuma ticha pao
4: opportunity lay yita ngufu ngufu ka majaha ya ku sikala ka madiso oito a 35 anos a na gonzile chikola cha ku a kala siala hansi I quinta classe então yi famba anti malisisi ato loko anga ve xo vuka langa ma hinchumu a nchumu ka mfumo majloya a anga ni tibanka na cha kwa xavisa ku tikaldwa xavisa nyana ama auriculari kano lungisa nchumu kano bika kano luka salamu lweyo ana ni chance ya hombe ngofu ku va a konkorrela hambi lo ka langa ma hinchumu ka no rima ka no wo ka langa anga hina chumu a nyikiwa a opportunity leyi ya ku a ve a konkorrela para ku a kuma a formation
8: kulaula ka orfina nyanala na ku murangeli wa conselho distrital da juventude lo mayambana na kara kombela ka majani vanhwana ku nga va humelela hikiki lo muka a projeto le iteka kota a credit empregue ku ita data hungula a hlayu ya lava makala ko vanghaina mitiro a distrito ya inyambane
0: tava hingena ka mahungu ya ku yela nta mihlakano ya ku tisa miri no valiance wa machicha kupukile ku ya ka mamea shunaji ya tasa dimsambiki kata ukavelga chikumba etelua hungu na avilinu antoni
9: Akawa wa Nova Aliança uve wechana echigolo chingu ni kawa Temuza Costa do Sol e kuma loko ganglia chitambu cha kuyabela ama meias finais ya Taça de Moçambique echimu cha província ya Inhambane Temuza inga chikela kakha kanloa sotulei na ibiwa echigolo chingu loko ivumela kupaliwa vignambela kakayona ivaleli ichela kuabelwa meneti ya umuni umbele Khalifa awuya kachigaba cha umbiri cha hlakano a Nova Aliança pota umbele mavinga anga hayo kungena hlakano na ukomba un ka hanzu uve ugumesa lejula ku Nova Aliança wa chapela ku yaka chinwani chigaba leyo itipatsa ka mitlawa ya ferroviário wa Inhambane Barões wa lika Masingi na Associação Esportiva wa lika Vilakulu mbeli katakumbiri mkomi wa Nova Aliança wa machichi Mayela ali vafana vakombekisile kutia kambi leji vani makungu ya kufamba kala finale ya Taça de Moçambique.
10: Tem que ganhar o próximo jogo e taco para que quando chegar na final.
11: Una experiência em Ningova, Moçambola, o Belili, segunda divisão, Malembe, Malembe. Ula e Niva Fanela Munganavo. Conjunto Munimu e Maha, o time Calambe Gambela, na Mueca Sola.
10: Yeah. Desde Calambe Gambela, agora o Neca, a Timbel, o Ocone, porque. E continuo com o ganha, aí se pali o aplimento a Lembilegue. Objetivo é ir na com o campeão.
9: E kakia eluga Temuza angwini wakia walo Feliciano Mukambi akumbekisili kutaka hile jumiwa mfana wako vanga kumbikisa ambilo kubabilwi vasala katasa di Mzambiki
12: yeah, hiki bola yu karata majepa yujona kuna jogo mzala wazamiru masumu ya vona junuka junga pasangi por isso acho que vanzi zolo kunzi kumbela a zivinziri ila nzi kukula hezama kudefendere chikipale porque chikipale chita ikuli ngufu stay cool de verdade.
11: Malembe
12: ya kule. Chinga tafana za hanya mingunyoko.
9: Magezu ya Feliciano Mukambi, mwinyi wakia wate Muza Costa Tsoal wale Kamasingi na wala waka mtirera di Musambiki. Nzako wakia wakwe, ubili uke la usala katasa di Musambiki. Nzako wakia wakwe, useli katasa di Musambiki. Echie mucha provinsi Nyambani lea rikuwewe echeni na Nova Aliança wa Machichi.
0: Ndokuhula wula heta mtlakona kutisa miru shwari shwita kivali ya nzuhia ka hungwenu. Kwa na ukubeli luboa la kumbele nika viki ina kuluru Daniel Sunyakula.
13: Akawa wa União Desportiva olo nka hungwenu hiwona unga kanganza. Akawa Marengo Futebol Clube. Echi golu chingu chaku fumala kamulu. Aka kakano unga woneka la kalivala ya Montbinga. Aka Sontulei. A mikawa le imbiri hiyo ni inga kumeka ingena kwazi yoki na ilava chigolo ka katile cha kusangula le shinga kumeka shinga uneki kachigava cha umbiri a Union Desportiva Lunko Hwini hiyo na inga kumeka ingena hintamu na kuhunza 70 minutes kamba anga kumeka suka ebanku hiyo na inga kumeka chela achigolo le shinga kumeka chiwinisa Aka walo wa União Desportiva Lunko Hwini. Muchikumbi sinanza wa aka wa União Desportiva Lunko Hwini. Inácio Novel. Aule kwa kakano ufambili kwazi. Majashugolo jike lile.
14: Shakan from the Pazze, Takil, Ku, Joga Ganil, Hakolaku, Skakala, Tawanaku, Organzara Manj, I keep Paiku, Amaprosum Jog, Mama, Majoguja, Yabutakisa, Lavata, Vadalavas, Strato Jog. I had a father as Golu,
13: Ekaluka, Kawa, Wamarengo, Football Club, Antonio Nyatumbu, Amuchkumbi, Sil, Wakawaluani, our little Shakanu, Ufambili Tinkala, Late Nene. Hambiku avabili vayena, avakumekanki vachela ashgulu.
14: Fambi kwazi, utakisile ya, mbileju hingaluza, masemela ya bona, wala kukanya, jisanzi kile.
13: Mchikumbisi, waka wamarengu, football club, henga haula ula, nzako kwa wayena, ukumekili ubiwa.
0: Basi mungu sato koranzeka, mahungu ya mishumanyi malaha, bongilo kumakushukele leti nkeleti, nendu kushukuti kilu ulambi, Luis Batista ngaveka uwane liga mchini, Orasi Romau, hiyana katama amba, gichi.
15: Muzile mahungu ya inyambane.

0: tata ikuyi sell
1: mani
0: iku yini ku mani angwana wa hina sell
1: ah sell go epa vaisa lava mani
0: angwana wa hina sell igini
1: ahihi awanga tizwi khwatsi dzalakanya ku uifevera nga nayo
0: ayini ina ni fever
1: ah ipatsile ni ku hlata kambe
0: hi leswi hava ingozi ya hombe
1: ah unga tshingisi nguvu zilo murandzi wa go
0: andzi tshingisi nguvu chumu leswi swi kumbiso swa malari
1: nyimanyana ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu
0: ipa wena kata ma
1: eyi aku zo tima televizao nka chikati lechi
0: i swi fanele ku vindzi tima hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjalisima
1: eyi kunene utomi ga n'wana wa hina galisima ku tlula zonke
0: hikwalaho a hi fambi swale leswi xipitali
1: hi byona a hi fambi ndzi ta tiwa xin'wana xikhataku hi mani a nga wela nhlakani luya wa bola
0: kata
1: hi byona a hi fambi a hi fambi xipitali
2: loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali hakuva ku nga tshuka ku hi malaria loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya
3: Zwingulu zwivangiwa hikuba hitamu ka mimoya na zwifambisana ku ni tivula zwinwe ni zwingolangwanza loko kuoneka leswaku a chingulu chila kusangula kuba a chitsungu chifanele ku tsingisa madenga ya tiyindlu kutisa a zwivalo zwa tiyindlu leto zwinwe ni tijanela loko kungasali ni chikati cha kumahaleso ifanele kukuma autsamu ginene kasi kufihla la kona kulandza mahungu mahuwelelo ako hi urengele ga miganga zwinwe ni ti komiti ta miganga leti timela ko akulekelela a chitsungu leki ihungu gita kwela Instituto Nacional de Gestão do Risco e Desastres INGD kungamuti u nyimeleko akulekelela lava vakumanako ni zwimusi zwa ntumbunuko
4: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
2: Mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhati kambe nyamuntlha wa ndzi juja mapimo a n'wana wa mina manweliti ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu ina swi nga ta mu engetela ku bululeka
5: ahihi n'wananga leswi hi swo swi to hatla swi mu khulula
2: mama leswo
5: u nga ku swa hava kani leswa lisima ngopfu leswi loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wako hikwalaho a hatla rereka ma ku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe
2: ndzi vongile mama makuni zwini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya
5: a ka vana va nga ni ntlhanu wa tihotini yin'we kutani ku hundza ku fana na maleti wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati

0: Sikratu ngulini ka longoloko inyambani eri tumulongo longoloko uhiu manako upinda.
1: Inyambani ay ritmo.

sitolo munzo kosoda uya nentongo kato iwe nanga uya nentongo kato kuta nidlayela mbeleko mina namuntlha na ha tswali ikhala ni ku gwena u nga tlangeli sitolo munzo kosoda uya nentongo kato ikhala.

Shidimi wani ko ndabe ni firimere na gweti. Ena mba ukona. Ntemela phundla pa lentu ngwati nungani. Anga chwa shibongwa shinga laya. Chote hati nungani niti dete ya kusati ni mbombelile. Kusati na gwende kufamba. Mzimba moti la shi lonza. Enga kukweli. Kukuhudumu. Namhla kunjani leso? Yashana ukulahla lokutafa. Ishilungwa ngoshiro.

0: le jen nguche nje utaku utaninga vakokwani uvakomba lirandu ati fana ukasikwa himahe ngaditsuri ngwa hiba bonga ngoku ati vahima helaku ndatingi ila kulela kuzinyane kasi kuzinyane yansi na wahichibula ni mami Teresa Malati awana hitlamusela lisima la kugiasa kugiasa soja kumbi kusikia soja yakona
1: amichumu yimahewa ku hi soja ashi hoken haiti vaku kuna ni soja ambilo muzukoleni kama kona vo aphakela papinya ya soja zvivanana kasiku ringa ku mabazi zvihi be vitaminana jala hanzinza mahaleti ya soja aleti lei ileti lei yingani ma vitamina ya kutala nompodi ku kunwa atikopo tinharo hi siku hiku loko unwa unwa mati ya yinyingi hi siku podi ku xa yi kuma hamali yi ma vitamina lawa matala ntawu a khata wa wena u tshama mati tata persibeko entawu tenki unwa masimu tenki seri tikopo timbirhi ni mixo ni gambu xa ni mubunju la mubunju lowu himahakambi hi soja yaleho katinga soja hi guma hi kandza a chikhaba lexi hi patsa ni rale xa ku na ni chin'wana chikhaba hi patsaku ni mpupu katingaku mpupu hi patsa ni soja ni mpupu wa soja himaha chikhaba xona u chikhaba lexi a hi ku leswi ku nga xitijelana leswi u ta xi tshamisekela xitijelana lexi u ga u heta thank you u ga zvipone zvinharhu o munhu hi siku manzi ku kambi a wona leki leyi nompodi u ga siku ni siku a ti ku hundza a khomega masiku ku lava ku u nwa podi u nwa siku ni siku duranti khomega masiku u nyima podi u heta hweti tin'hweti timbirhi u tlhela u sanguleta hi ku loko u nwa nguvu ta a mavitamina ma ta pfurukela xa loko ma pfurukela a wu tomi nga kora xa ga ha fambi jana hene hema biskoto kambe ama biskoto la hema hiyo soja le kambe masha a hi cheli trigo hi chela ampupu wa zvigema hema hama biskoto wona ama biskoto la a hi ku u ga 5 6 wa wona hi siku na ten ku ga 3 4 na veke u ga zvinwanyana manzi ukambe ni mishwanyana loko la kuna chaya u na nyana u ga nyana ma biskoto na mambiri mandatu mas não pode o mahajá o gal segundo segundo até o retiro já resolvi enganar o minha mãe quando ampulou logo ele mais ele disse se ele já fica com o outro pan com sala a bagaço ele anda e como ele passa nem pouco e catinga e mahalir já lhe já o mahati por ser relaxe já nana já joga a micada já ne kodu u vilisa mati u hakasa ku miserelaki loko u byi lava podi ku bika loko u lava ku bika podi ku tlhela u engetela chiponi ka swiponi swimbirhi bya mpupu u chela chiponi xin'we xa mpupu lowu u bika xa u nyika n'wanana yo ta mwana n'wanana a ta kulakula khwatsi ya tsaka kula ka ta ve ni problema ya fata ya nkhata a ta ve ni ntamuku
2: a ka n'wanana a makela hi mahi ya kona u na mu nyika kanharhu hi siku kumbe ni ku ni mpimo lowu ni faneleke ku mu nyika
1: a n'wanana ten ku mu nyika papinya le ya soja khati gin'we hi siku ten ku mu gisa khati gin'we xa man'wana makhati mu nyika leyo ka nghena soja na yena u nompodi a ga leswiya swa siku ni siku a ga nguvhu ni mixo kwalikeri kama leswi loko u mu nyika ni mixo leyi yi nga ni soja leyi ten ku u tsika u tata mu nyika manziko
2: leswi u lavaka leswaku a soja ni lisima nguvhu ka miri wa yena
1: ina nilisima nguvu nguvu a soja ina nilisima nguvu hiku ina ni mavitamina woke hambi loko u nga kumi ku ganyama yina ni mavitamina ya ku substituira a nyama lomu ka organic loko i munhu wo rhandza ku ga wo ka u nga kuma matsawu loko u ga soja u ta kuma mavitamina lawa u ma kumaka lomu ka matsawu soja yina ni mavitamina ya ku tala yina ni nyama yina ni matsawu yina ni swa ku tala timbaweni zvo kwa timbaweni maxitimbaweni to kala tinga heletiya hi titivaka
2: ka lava ku tshama na vabadywa ni vona a soja ka vhunetela
1: yona nguvhu hi vhunetelaka ya vhunetela ya nyika tamu nguvhu loko u tirhisa soja leyi a leti principalmente a leti loko hi fraku u tshama na vabadywa u tirhisa a leti leyi ya ku vhuxa matimba ya vhuxa na matimba aba diabetic vano respondu uno na ititimela podu uno na hisa loko unga le ku chesikire podu uno inga na sikire
2: a late le nga mahalisha kuni bika a cha ini tirisango ho late le inwani ni chera lomiyani
1: nada ima hele u inwa yoche porque i late ima hewa ku hitimba wena no podi u inwisa u kwa hi le loko uno wo kwa unwa a late late dia ya ti homulia então só que o chelmo capo uma base já pode dunga chesikir ou pode chela o lombe logo um ganho a seguir pode chela o lombe ou pode uma base
2: também mamãe há já lhe falou acaba na na quando vana lá o avagi ama verdura aí na vamos arranjar o gamata o logo biki leca vamos lá vinga mas isso agora casco a vana na vaga
1: eu sou jale logo anga gamata o munica soja ama vitamina lá o anga lá com macumalum gamata o ata macumalum gaso
2: kambe hili lisima la kuwa higa kwazi
1: alisima la kuhiga kwazi pura kuhanya kwazi hiku loku unga kikwazi anyama ya wena aitza kisi ne aitza kisi utama unga hena tamu utama na uhi maldisposha ungenere hiti tesao ashiloku unga kwazi amiruwa wena utama na uhi kongo
2: maigezi lao lawa kusiela lawa hizu wako kali chikati
1: lava hizo ako kachikati leshi anila kumusiela magezo yako munga lavetela a soja muga soja hambi munga ikumi yako gasiku nisiku maspelo menos hiviki uga kasiku hitahanya kwazi kasiku henga hena zibazwa badzwa a soja inene yakala yona maji loko ilavetela wa ikumi kota leswi hinga ilavetela leka pandi ho rima soja a lembelega hi rimangi kwazi makavula maji loko ina kwazi vula hauri maihuma kwazi soja
3: munzila hila ogameta mnongono kwa watu anyasa onga wa uchitsimbili sotsumelo bendulo ingani sandra masangu bernard salomo wa tikonla ni kamichini mitsikare
4: mwasikati ni kuanza

Walakanya shikale kukale kako wana hichika tuho shupeka kubiti hicho haya tatinene. Isi nga kungu hiko shupeka kale hicho haya. Batempese. Tinda utoko na chumangu munga makaseti hinga kama fileshi masiku ya wahehe. Dichitsunga nila dikaseti hicho dilungisa ngula pizera. Sihora nasako na sechu jikate sisi na mesha. Idisi saya na base. Bafana bakona bewo mankama. Isinga wona bo wilela misisi shirwada dada. Bafana baba nene. Basikati bakona kadi babo pamba mama ya saya ndingu. Isinga ba mabuluku.

0: na kulori ni mwingi setu wa dzongeni kati kuripelile katsakanyo wa mahungu ya dzongeni na mutla itavulavula hi ku sungula ku tirha kumbe ku nyikeliwa ka swibomba leswi nga ta seketelaka ta nhleketlo wa vanhu zona metropolitana di Maputo ivulavula ha madoropa ya ka Maputo na Matsolo, Buwana, Marakweni, Manyisa ni tindhawu tin'wana leti xitshungu xi karhatekaka hikola ka mimovha ya nhleketlo. Ntirho lowu wu rhangeriweke hi presidenti Daniel Chapo wu fambisiweke lana Stadio da Independencia Nacional khale ka xitadio xa ka Mashava. Namuntlha ha ta vulavula na ku nawu hi ku tereka ka vafambisi va mimovha ya nhleketlo ka ncayincayi ka Gaza. Vaxapeiro va ka Gaza va xungameta ku tlakuxiwa ka mali ya nxavo wa maphalafeni swi nga xin'we ka swivangelo, kambe u ta tiva ndzava hinkwayo ku fambeni ka nkatsakanyo wa mahungu ya dzongeni ka tiko. Lweyi wa ha ta vulavulaka hi ku khomiwa ka nuna mun'we lweyi hehliwaka nandzu wa ku va a ta va zame ku sunga kumbe ku suluvanya kumbe ku dlaya xijuhati lomu doropeni ra ka Matsolo. Nuna lweyi i le mavokweni ya maphoyisa. Na ku ha ta vulavula ku fambeni ka nongonoko wa namuntlha hi ku xukuvala ka tinhlari ta vudayi a xikanekisweni kumbe a xifundzeni xa ka xamapayi ka Gaza hikolaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi zezeze. Kutani ha ku rindzela ka nongonoko wa nkatsakanyo wa mahungu kola xifundzankulu Maputo, Gaza na Nyambani. Adeja xiputukesi
1: deja steli umanyisa u dumbisela byako kutani ku nga ri khale hi ta va hi ku zwintswile. Hoyo hoyo wena u tlasikile nkama hikuva u kuma mintirho ya switichi swizazo swa le nyingeti mukatiko inaka wa chedrile na 21 horas na 21 minutos na 21 segundos atikweni nkwatsu tsa Mosambiki. Pfumelani ke kuva hi kumanyana alibyo unanga na yele ka nsimbi ya 21 horas na 30 minutos.

0: Mwingiseta kurandzeka ripelile hoyo hoyo kama hungu ya dzongeni katiku na muntla msumbulu kunongonoko utavula vula hi kuti itaka mfumu lo unavelaka kuva usunguna ku navalata vutirisi bya gash kata ufambisi bya mimova kupumbiwa mapalafeni lawa masiku ya ugamu masunguna ka kudula na swivangiwa hikola ka tinyimpi leti humelelaka matikweni man'wana ya misava. Leswo swivuliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chap na muntla ku nyikeleni ka swibomba leswi nga ta seketelaka eku tleketla vanhu menzwalo a zona metropolitana do Grande Maputo na kuveleswa mfumo wa xifundza nkulu Maputo u tlangela a ku nyikeliwa ka swibomba leswi hi murhangeli wa tiko na ku vuliwa leswaku swi ta seketela vhela a ku pumba nxanisa leyi va yaki tiko va yi hanya eku laveteleni ka mimovha ntleketo leswaku va va tifambela mintirhweni ya vona mtindawu tin'wana leti va ti xuvaka na ku veleswo ka ncayincayi va fambisa movha ntleketlo va terekile u ta tiva swivangelo u fambeni ka nongoloko lowu wa ha ta vulavulaka na ku nawu hi ku khomiwa ka nuna mun'we loyi a hehliwaka nandzu wa ku va a ta va zami ku dlaya xijuhati emugangeni kumbe kolomu doropeni ra ka Matsolo nuna lweyi a le maphoyiseni i nongonoko dzongeni ka tiko namuntlha wu lulamisiweke wu va wu kombisiwa hi style yo manyisa a nga ni nseketelo wa Tumash Bruma majaha ya radio Msambiki va n'wi navelelaka vuyingiseti byinene. Mfumo u vula leswaku wu ta haxa makungu lama kongomaka ku tirhisiwa ka gas ku fambiseni ka mimovha ya ku hambanahambana tikweni hikuva tiko ra hina ri bindzula hi ntsengo wukulu a gas Mozambique ni ku va swi kongoma a ku seketela ta vutanhleketlo hi xiyimo xa tiko phoke leswi masiku lawa ugamu hi tlhanganaka ni ku karhateka a ku va hi kuma maphalafeni lawa ma tirhisiwaka hi mimovha ya ntleketlo a xitshembiso lexi vekwi musumbuluku lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chap ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka 1514 wa swibomba leswi swi kongomaka ku pfuna ta ntleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo, Bowana, Maputsu, Mwamba, Marakweni, Matola Riu na Yehe na Mahasha. Kutani ntirho lowu wu kongomaka a ku na byalisa makumela ya swibomba swa ntleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputsu a ka ntsengo wa 190 wa swibomba a leswa 150 swi ta tirhela ntleketlo wa xitshungu kasi mune wa makume anga 40 swi kongomisiwa ku tleketla a vadyondzi a ku va va ya swikolweni kambe ntleketlo lowu wa vadyondzi na wu ta landza a mawara lama nga ta vekisiwaka ku va vadyondzi lava va tleketliwa va swikolweni ni ku va va muka makaya. Ku vula leswaku murhangeli wa tiko a vuli leswaku a ku bindzuliwa ka gash tikweni i minchumu leyi a ha ta yaka a yi landza ni ku yi lwela ku va tiko kutsongokutsongo ri ya ri hluvuka hi vutirhisi bya gash swi nga masungulo hi ku tirhisiwa ka mimovha ya ku tirha hi gash
1: yainda dentro deste ano

0: só sabe a liderança e pelo compromisso demonstrado com a melhoria das condições de mobilidade da população, através da alocação de 200 autocarros destinados ao reforço da capacidade de transporte urbano e interurbano na província de Maputo. Essa iniciativa surge no momento em que o governo reconhece um risco de agravamento da crise dos combustíveis, pressionados pelo conflito no Médio Oriente. Por essa razão, o pacote inclui também autocarros movidos a gás natural veicular, como medida estratégica para reduzir a dependência dos combustíveis líquidos e reforçar a capacidade de transporte urbano e interurbano. A alocação destes autocarros irá reforçar a capacidade do Estado na prestação do transporte público de passageiros, reduzindo a dependência dos operadores privados. Esta medida poderá minimizar práticas como o encurtamento de rotas, a cobrança indevida de valores adicionais e a aplicação de tarifas não aprovadas, garantindo maior equilíbrio na oferta de transporte e melhor proteção dos passageiros.
1: Marito yamrangeli wadantegeto kunga shifunza nkulu Maputo rakilina nyabindi loko musa ikutsaka hikwalaho ka ku nyika ka ku murhangeri wa tiko Daniel Chapo a nyikelele eswibomo leswi swa 190 a ku ka swi tirhela lomu exifundza nkulu Maputo.
2: Na kuveleswo ka ncayincayi bava va fambisa mimovha ya nhleketlo va khala va endle xitereka namuntlha na va terekela hi ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni swiko swin'wana swi vulavuliwaka Francisco Simbini va li yini va fambisa mimovha ya nhleketlo ka ncayincayi va terekele yini
3: vafambisi va mimovha ya nhleketlo lomu dropeni la ka ncayincayi xifundzankulu Gazam hi lava kusukela mixu wa nyamuntlha va yimiseke ku landza mintirho ya vona lava khala hikwalani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Vatleketli va vula swaku hi ku ve ni ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafeni kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa. Alcides Barros, mun'we ka vatleketli loko a bula ni vukoli la Radio Mozambique, a tlhamisele leswaku a ntirho wa ntleketlo swi nge koteki ku va wu landziwa khwatsi loko ku tirhisiwa mali yi koxiwaka sweswi ku xaveni ka maphalafeni hi ndlela leyo ku fanelaka ku va ku engeteliwa a mali ya hakeliwaka hi ntirho lowu wa ntleketlo.
4: A ki ta mi swikumbula ma distress de combustível a subir um preço de combustível, mas para nós saberes, ainda não disseram nada, não sabemos como é que vamos trabalhar, porque o combustível está caro, os preços não recompensam o nosso trabalho.
3: E tem um ano, Mrangeli, o acha que foi mesmo na Xunzanculo Gaza Carlos Ofício, a combele, vai se meter com o governo, vai rola, na Timbissa, o governo, cucare, cuisua, mabulo, nem fumo, yama dropa, leswaku va ku ta va ku nyikiwa a masubsidio lava va landzaku ntirho wa ntleketlo lomu madoropeni, kambe a ku engeteliwa ka mali ku hakelaku vatleketli ku ta endliwa ntsena ka lava kongomaka a swifundzeni kumbe a swifundzankulu.
5: A apelar a paciência de todos os transportadores, a apelar a paciência, a população, que estamos a trabalhar para que haja um ponto de encontro, que haja o mesmo, que não prejudica nem ao transportador e nem ao cidadão.
3: Almarito Yamrangeli Watantleketlo Dropeni la Kanchanchai Carlos Ofiso. Kamfukale Kokala Kunga Fambiwi Inyimisiwe Kamishu Wayamuntla. Kukumeka Patrice Lumumba Praya la Kanchanchai ni Ukongoma Andambin Dujmili. Lomba Tsamtiku Vasinseke Kekuveni Vafamba Mnenge Loko Vaya Dropeni Kumbe Ndaweni Tungwani Tantiru.
2: Kani mambu Simbini hi tlhelela dorobeni ra ka Matsolo. Veronica Sidumu a ni mahungu ya nuna mun'we loyi a khomiweke hi maphoyisa loyi a hehliwaka nandzu wa ku va ta va zamile ku dlaya xijuhati lomu dorobeni ra ka Matsolo. Veronica ta ni ndzava hinkwayo ya nuna loyi.
6: Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzankulu Maputo na a hehliwaka ku va zami ku dlaya xijuhati xin'we xa 74 wa malembe ya ku velekiwa. Mhaka leyi yi endleki sonto leyi emugangeni wa Liberdade munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xijuhati lexi hi poison a gama a ringisa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona. munyiki wa mahungu ya maphorisa exifundzenikulu Maputo Carmine Aleti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi.
7: Kuni munhu wa bava wa 49 wa malembe a khomiwile a kumeka xikwadla xa Liberdade hikuva swi kotile ku a famba ka muti a ya gritila a munhu wa vhoko a nga ni spente 4 wa malembe o a mukama nkolo a gama mugwela swaku ina ni ku kama nkolo hi ku tengi u fa pra a ta sala ni muti entao kama loyi hina swi nga hi fikela leswo swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'wi wa madala a nga u ngo vagwa hi swi kotile ku hi ma ya madivhesensa pra hi kota ku i mukhomo.
6: Tin'wana timhaka ta vugevenga ti vonekile ku fambeni ka ku hela ka vhiki exidorobanini xa Bela Vista Matutwini ni Matolaset lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 kg ya mbangi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphoyisa ya ku lwisa vudzahi bya timbangi.
7: Ku ri mun'we wa mama wa sinyora a nga khomiwa hikuva khomiwile ni 60 kg ya mbangi a lweyi a salusa mbanga leyi u tisa a tlhela a kosumira a mbangi leyi a Bela Vista kambe ku ni wa sinyora 40 malembe a nga khomiwa hikuva swi kote na va tidetikala ka swo leswaku a famba a xavisela a timbangi a kaka yehe a xavisa kaka yehe entao hina maphorisa ma hi ntirho wa hina i swikotile ku hi mi kuma ni 190 g ya mbangi.
6: Munyiki wa mahungu ya maphorisa exifundzenikulu Maputo Carmine Aleti a tsatsiya xitshungu ku va xi nga tingheniseli ka timhaka ti hoxelaka ntshamiseko wunene wa xitshungu.
7: Ya kombela xitshungu xa ka professela ka Maputo nompodi xi famba hi tindlela leti a loko xi vona swa ku xi ni maproblema o ku ni muchumu xi va preocupalaku a va tshame hansi va khanela hi ku amarito hi wona ya manene hi wona ma nga kahle tiki va pimisa ku sempre a loko va ni preocupation a loko va xikuvana va pimisa ku ma ya vugevenga hikuva swi landzeki entao hina maphorisa hi ya kombela xitshungu xa ka professela ka Maputo xi prestara muita tekisangu ka leswo i ku hina a ntirho wa hina loko hi famba hi controlara pra hi kota ku garantira a leswi vongo hi orde segurance tranquilidad pública entao loko hi vona a vanhu va mahitela vugevenga hi ta va khoma.
6: Munyiki wa mahungu ya maphorisa exifundzenikulu Maputo Carmine Aleti na vulavula hi timhaka ta vugevenga ti vonekeke ku heleni ka vhiki lana exifundzenikulu Maputo.
2: Kanima mvurani ka Sidumu hi ya Nyambani. Kuruxi Vermelha di Mosambiki, nhlangano nga lombiki mfumo lowu tilulamisaka ku va wu ya mahlweni ku seketela vanhu lava va nga ta tshukaka va kumiwa hi timhangu ta ntumbuluko. Mahungu ya mhaka leyi ma ta hi ku landza na Horacio Rumau.
8: Murhangeri wa Kuruxi Vermelha lomu iNyambani ya nangawa leswaku ku na ne a vavoluntari lava va nga kona hi madistritu va kume kona va karhi va maha ntirho lowu wa ku vonelela loko xi ku nghindi. Emilia Candido yena loyi a hlamusaka leswaku ku tshika vavhuneteli va Kuruxi Vermelha ku na ni kambe swibiha swo karhi leswi nga kona kasi ku loko xitshuka xi ku nghindi byi humesiwa kasi ku vhunetela lava to tshuka va khangana ni swimosi swa ntumbunuko ku fana ni mitalo jihala hambo leswo ni swin'wanyani. Yena a engetele a ku mamboni hi xifananiso kama ku nga ve ni ndhambi Kuruxi Vermelha hi yona yi nga hisinyani yi pfunetela lava va nga kumekana va karhi va hlangana ni xikarhato lexi ku tirhisiweni ka lava ka siku hi xihatla ngopfu va susiwa ka tindhawu ku nga tala ngopfu a mati. Emilia Candido a le ntirho wa simama
9: hi ya hacuka mabaraka ku ma bohisiwi njhani hi sangulisa ku bohisisa mabaraka lawa loko hi vona ku laha ka nghena mati n'winyi wa kona hi ma wona mabaraka ya valiyara ha veka malona hi gwimba hi gwimba hi veka tisinya hi gwimba tingoti leswaku loko a cingulucita xi nga mbetisi xibarakana lexiya hi ku loko za cimbetisa wa ta yi kuma mali wana ya ku wakisisa baraka ligiya hambiloko u ya wakisisa tiva ku loko a cingulucima baraka ligiya gi famba a michumu leyi a nga na yo lomungwini munhu gaya yotlhe yi ta luza hambi yena munhu wa kona podomu luza kani leswi loko hi tsutsumela ku ya hi ya vuxa swiyindlwa kana lezviya zvebara kana lezviyana nachungulu chingasema ha zvikota kuminimizara amadhano intamu hile chunguvunguvu hi tivekelako ivhezhi yaku hinyimela kuzvimaheka hi fela kufamba hi ha kuma kwa zvigoho zvitele zvigoho kugweke zvotaka hi ranga hi nghena hi mahantiro lowu kasi kulo kuchiba chingulu amadhano manga hi yahombe avanhu na vonavo vana vasukile i ahi kumi ngopfu xa ku luzekeriwa hi vanhu vo tala
8: Emilia Candido murangeli wa Cruz Vermelha di Moçambique lomu inyambana
2: kani mamurumau Nicolas Mukavele watana inawu ini mahungu mavulavulaka hi ku xikuvala ka tinhlari ta vudai ka mapai a xifundzankulu Gaza hi kola ka ku tlakuka ka vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya zezezi kumbe malaria Mukavele
10: ku vulavuliwa hi tin'hweti tinharhu ta lembe leli tsutsumaka lana ku vuliwaka leswaku ku ve ni nhlayo ya ku fika ka 120 wa tinhlayo ta malaria ta ku hambana ni 170 ka leti ti vuliweke eka ku fana ni nkarhi wa ku fana ka lembe leyi ndluleke marito lawa ma hlamuseriwile lowa vonelaka ta wudhawu a xifundza xa mapai Paulo Chauki lweyi a hlamuselaka leswaku a tinhlayo leti ti nga tshuka ti khwelile hikwalaho ka timpfula leti ti vonekeke ni kwalaho ka tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza ka lembe leli Paulo Chauki a hlamusela nakona leswaku hikola ka mintirho leyi a letelanaka ni ta wudhawu le mapai ti karhi ti endla hinkwaswo ku ve ni ku yehlisiwa a tinhlayo leti ta malaria hi ku ve ku tsatsiwa miganga hi ku tirhisa a michikitelo nakona hi ku ve ku ve ni ku basisi byinene lomu a tithangwini Paulo Chauki a hlamusela nakona leswaku hi ku tirhisana ni swihulubyana leswi pfuniselaka leti telanaka ni ta wudhawu ku ni makungu ya ku ve ku ya veliwa michikitelo ka xitshungu matshan'wini ya kuve kupombiwa au phalalisi bya tinsuna leti vangaka a malaria
11: a xifundza xa mapai na xona xi kumeka na xifana ni swin'wanyana swifundza swa provincia a ku a matshamelo ya zezezi ma kandzihile ka tihotili ta tinharhu ta ku sungula ta lembe a xungetani hi ku fana ni lembe linga hela a mavabyi a ma famba hi tinambara ta 171 i gazo ximaxi a lembe leli hi ku sungula ka wait ka lona hi kumele hi ka kukanyana hi ma mili vividos gazo maxi lexi xi hengeselaku hi tsaka hi ku a hi si kumeka ni ku a tivagwe leti kumeka ti hundzele misaveni hambi ku luza vutomi
10: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya tatana Paulo Chauki loyi a vonelaka ta wudhawu a xifundzeni xa mapai loko a le karhi a vulavula hi ku tlhatluka ka tinhlayo ta malaria eka ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundzankulu Gaza nhambileswi tinhlayo ti khweleke tatana Chauki loyi a kombaka ku tsaka hikwalaho ka ku ve ku fika nomo lowu a ku se humelela nghozi ya lifu hikwalaho ka mavabyi lawa
2: Eyo kani mambo Nicolas Bukavel Armin wa singi jale rilanzaka hi na rivulavula hi ku tivekisela ka tiku hi xipimu xa khumera malembe tiku ra Mozambique ri kunga hata ku va lerikulu ka ta vubindzule bya makaju a hi swona Armin wa singi
12: kasi swa koteka ku landzisa leyi mipimiso ku karhi kumbehiwa tirho wa ku vhuxeteta a masimu ya mikanju lomu atikweni laha ku bindzuliwaku a kusuhani ka 10 wa magidi ya mikoli ya mikanju na hi vulavula hi 10 millions wa namudas leswo hi lembe mikoli ya mikanju leyi yi phakeliwaku ka vanyamabindzu hambi ni lava van'wamuyeche va mahakutirho wa ku rima mikanju kasi ku ka bindzuliwa atikaruso hungu leki giveki nyikiwaka mitirho ya radio Mozambique ha Tomas Maringula khari ya ku ta hi laha ka ndzawulo ya ta urimi swin'we ni vutsevi Tomas Maringula i hlamusele leswaku handle ka ku bindzuliwa ka mikoli ya mikanju yi phakeliwaku ku karhi ku landzisiwa makungu ya ku vhuletela vanyamabindzu hi ku va nyika timali kasi ta tirhisiwa lomu ka ntirho lowu wa ku bindzula a mikanju Tomas Maringula ivi a siya hungu leyi gaku i tshimatshima ku ka malembe mataku ku hundzisiwa a hlayo ya madoleladda lawa ma nga vi mabindzuliwa hi ka lembe ka 1975 ma nga vi laha ka kusuhani ka 200,000 wa madoleladdas laho i tshimatshima a ku ku hundzisiwa ku tlhela a ku woneka leswaku a tiku ga swi kota a ku tibindzulela yi tlhela gi bandzela ha goji na ku nga hi ku rhumela kutani ku xavisa tikaruso to kala ti nga bandzeliwanga ka matiko mundle khada kumbire Tomas Maringula ive a hlamusela leswaku makona makungu maswa lawa ma landzisiwaku ka siku a wurimi kutani u bindzulu ga mikanju gi ta vegi kuma a pfumawulo
13: a Instituto de Amêndoas de Moçambique, angarrávila Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, e a programa ya intra, lenga tamahaku, kuxuxuteliwa a mentira ya upinzuli, gati carroce, kuta xuxuteliwa ku atimaka ta ku pinzula a mamuda, ni timbeu tati carroce tia machuene. A maneio integrado, anga mentiro, e a cubacicera, no cuhaputera, no cufafazela mecânico, e tá chuchuteliwa com iunza, ama 8 milhões, o mecânico, fafazelo a calembe nelembe, para 32 milhões, o mecânico, a saco tá, a cufira cá com uma malembe, lá uma taca, a até carroça, titã, unza, ama 195 mil toneladas, que fica 760 mil toneladas, lumuka, como gamalembela, a mataca. A puta chuchu tiluaku, a vase tupi vado, vangena, camitiria, o pinzulo camitanjo, kosuke lumuka, com pinzula mamuda, lumuka, com chave samimiria, com fafazela, ni lumuka, com banzela, até carroça. Kasiku a pinzo kamikanju kita ya mashwene.
12: Kula wala ka Tomas Maringula kari ya laka mitiri ya taurimi hichi mchatiku atzinza kama posu na akara kamusela hilezu kunga makungu ya ubinzuli ga tikarusu atikweni ka Mozambique.
2: Kani mambo Armin Masinga na ikongo suka nyambani yaka Gaza lumu mfumu wa shifunza kululishiana utla kushaka avu binzuli dra makaju ima ungula matake kulanza na Bonifacio novela.
14: Urangi ili shifunza nkulu Gaza iluwe andunduzelaka mapimu ya mungwe wa mbinzuli wa minkanju shifunza shanchongweni nzenika kushutela kubinzula amintiru na shumwane. Hivulavula ikali kamtireli wa migodi Afrika Zonga. Lui pimseke kuwapula masimu lana ikawona adwalaka ngupu minkanju. Minkanju li inyelaka ata achuma ambi nikuwa okota akutiwunda. Ika lembi lungwanyana akotaka kuwa abinzula autula chome wa matonelada na lingwe ya tinkanju. Handli ka ubinzuli la minkanju. Kumbiti nkanju. Kankarulu, kama simuwe na kuna ashpimu shautula gidi nintanomazana na mambiri wa minkanju, ambika ingwani migwalu li akotakuwa ajisanchangu wa yena ambiku tola wangwani wanu wa mganga. Hikola ega mapimula wa murangilwa shifunza nkulu Gaza, Margaridi Damapanzeni Nshongo, ilwe angani kundundu zela ambiku kushotela lesho kuwa mapimula wa ama fana kuwa Malanzi wa handli ika mulumuzana lwe hiva ngwani watamitiku mzenika kuwa kupushua etachuma kuengetela mahanyelo aminjangwe ambini shubuku wa mganga.
15: Amurimilwe inga mkuma kabungani. Seana matimba ya kuhieshe aya mahlweni kubati. Ikulume kwa rente hektari 1750 wa mikanju. Shoshi wa binzula 11.6 tonelada. Ana mtsumbulu, ana timbawe, ana tindluvu, ana mavele. Inkuwa shulesho loko ashpati. Tutaenja kuwa ayengetela matimba ya matirele ya ena. Ni kushava shugotole shango shamu chotele. Ngopu ngopu shakuwa akota kuprosesara hati kanju. Atakanga hati shavisi natina matuka ya tona. Ni ingwanyani mchinile ya ilawaku. Inakutsemba shoku kama tsamele langa kao shoshi. Se abunyetuwila. Fanya kuwa semu nengia yena a Kongo maya pambi. A 1750 wa mikanjule. Hiye shati balile kwa nyikuwe ina ufu. Ntao ali kuwa imu kuvisa. Sesho shifambi mkonzi ya ina.
14: Imaritu ya murangilwa shifunza nkulu Gaza, Margarida Mpanzeni Nshongo na ndunduzela makungu ya mungwe kakali wabatrili wa mgodi ya Afrika Zonga. Abila a minkanju intalu ni ingwane migwalu shifunza shanchongweni.
2: Kani mambo Bonifacio novela wakuranzeka mwingi setifika magamu kanongonoko dzongeni katiku wena muntla nongonoko lowu ukatsakanyaka ama hungu ya kuhamba nambana ama umelaka kashwefunza nkulu shunaru shwa dzongeni Maputo Gaza na Nyambani nongonoko wana muntla ulula msiwili wakumbisiwa histeli umanyisa ane vanga nech ndiveni nseketele wa Tumaj Bruma jale rikomeke mchini kubashukoteka kuba nongonoko lowu uya mpfukene ikunavela mwisedi zvinene dzva minongonoko inwana ya taka ya dzongene katiko ra Mozambique. Bye bye.
16: Shitiku sha dzongeni.
17: Viki ni viki musumbuluko wa unharu no nhlanu 21:10
16: kukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni hluvuko wa miganga.
17: Shitiku sha dzongeni.
18: Radio Mozambique, Maputo.
19: 22:02 Ai kumeni inkatakanyo wa madzungula.
2: Mwingisetwa dzongeni kati kuripelile hoyo hoyo kama hungu ya lonkama ya dzongeni kati kurahe mahlayiwa hi style yumanyisa. Mfumo uvula leswaku uvuta hasha makungu la makongo maka kutirisiwa ka gash kufambiseni ka mimova ya kuhambana hambana tikweni hikuva tikurahe ribindzula hi ntsengo wukulu a gash a Mozambique ni kuva swikongoma a ku seketela ta tanhleketlo ximshatiko phoke leswi masiku lawa ugamo ihlanganaka ni kukarateka akuba hikuma maphalafeni lawa matirisiwaka hi mimova ya nhleketlo a xitsimbiso lexiveku musumbuluku lowu hi murangeli wa tiko Daniel Chap kufambeni ka ntirho wa ku nyikela ka dzana ni nhlanu makume ni mune wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna ta nhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka matsolo Bowana, Maputo, Mwamba, Marakweni, Matola Rio, na yehe na Mahasha. Kutani ntirho lowu u kongomaka akuna byalisa makumela ya swibomba swa nhleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundzankulu ni doropa ra ka Maputo. Aka ntsengo wa 190 wa swibomba aleswa 150 swi ta tirhela nhleketlo wa xitshungu kasi mune wa makume anga 40 swikongomisiwa ku tleketla avadyondzi akuva vaya swikolweni kambe nhleketlo lowu wa vadyondzi na wu ta landza a mawara lama nga ta vekisiwaka kuva vadyondzi lava va tleketliwa va swikolweni ni kuva va muka makaya ku vula leswaku murhangeli wa tiko a vuli leswaku ku bindzuliwa ka gash tikweni i michumu leyi a ha ta yaka a yi landza ni ku yi lwela ku va tiko kutsongokutsongo ri ya ri hluvuka hi vutirhisi bya gash swi nga masungulo hi ku tirhisiwa ka mimovha ya ku tirha hi gaxa na ku ve leswo xiyenge xa ta nhleketlo letinkunga hi ximo xa xifundzankulu Maputo xa tlangela ku nyikeriwa ka swibomba hi murhangeli wa tiko iri swi ta pfuna ku va swi ta pumba a nxanisa leyi va yakitikiwa va yi hanya lomu doropeni ra ka matsolo ngopfungopfu ku va va kuma movha nhleketlo swi nga leswi a rungulaka Fernando Sidomo
1: murangeli wa letitelana ka ni ntleketlo ntikunga exifundzankulu Maputo rakilina nyabinda kumisa a wu tlangela swinene ka murhangeli wa tiko hikwalaho ka masungulo ya wu nyikela swibomba leswi swa 190 akuva swi pfunisela letitelana ni ku tleketla exitshungu ka masiku yi nga ka wona rakilina nyabinda a vula leswaku hikwalaho ka wu nyikeliwa ka swibomba leswi ku ta pumbeka enxaniso lowu xitshungu xi tlhanganaka na wona loko xi lava eku endza
2: kubwa maboko xifundzankulu Maputo ku vika chanchai ka Gaza bava va yakitiko ngopfungopfu va fambisa movha nhleketlo va terekile va lavi ku tleketla vanhu hikwalaho ka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni tiva a yentelelo na Francisco Simbini hikwalaho ka xitereka xa vaxaperu ka chanchai
3: va fambisi va movha ya nhleketlo lomu dropeni la chanchai xifundzankulu Gaza hi lava kusukela mixu wa nyamuntlha vayimiseke ku landza mintirho ya vona lava khala hikwalani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Vatleketli va vula swaku hi ku ve ni ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafeni kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa. Alcides Barros mun'we ka vatleketli loko a bula ni vukoli la Radio Mozambique a tlhamisele leswaku a ntirho wa ntleketlo swi nge koteki ku va wu landziwa khwatsi loko kutirisiwa amale ikoxwa ka swo swikuxaveni ka maphalafeni ndlaleyo kufanele ka kuva kuingeteliwa amale akelwaka intirulo wa ntleketlo
2: kan mambo simbini lo xifundza nkulu mapoti ku khumwini nuna munwe lo yahliwa ka nanzwa ku vatazame ku dlaya xijuwati doropeni rika matsolo nuna lo iri mapoiseni Veronica Sudo
6: Tatana mungu akume kama wakwane ama poisa shifunza nkuli Maputo na eshi waka kubazami kudlashi juu watishingwe shastente kwa tura malembe ya kuvelekiwa. Makalei, iye ndlegi sontolea mgangeno wa Liberdade munisipi waka Matsolo, lana tatana lwei, zaoka kubazami kudlashi juu watileshi ipoizen, agama ringisa kushidlaya kushikama nkolo, nzeni kama kungia kuba ashitekela munti wa shona. Munyiko wa maunga ama poisa shifunza nkuli Maputo Karmini ya leiti, Abulelesa ku khomiwa ka tatana lweyi swikotekile kola ka xitsungu ximangaleke makaleyi
2: kan mam Veronica Sidumu a xifundzeni xa mapai xifundza nkulu Gaza kuni ku xikuvala ka tinhlara ta tavudai kola ka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va khomiwa ka hi mavabyi ya zezeze kumbe malaria mahungu na Nicolau Mukhavele
10: kuvulavuli weti nweti tinharu ta lembele litsutsumaka lana kuvuluwaka leswaku ku ve ni nhlayo ya ku fika ka 1020 wa tinhlayo ta malaria ta ku hambana ni 170 ka leti ti vuliweke eka kufana ni nkarhi wa kufana ka lembele ndzuleke marito lawa ma hlamuseliwile lwa vonela ka tawudao a xifundza xa mapai Paulo Chauki lwi a hlamuselaka leswaku a tinhlayo leti ti nga tshuka ti khwelile hikwalaho ka timpfula leti ti vonekeke ni kwalaho ka tindhambi leti hlaseleke xifundza nkulu Gaza ka lembele leli Paulo Chauki a hlamusela nakona leswaku hikola ka mintirho leyi a letela na ka ntawudao le mapai ti karhi ti endla hinkwaswo ku ve ni ku yehlisiwa a tinhlayo leti ta malaria hi ku ve ku tsatsiwa miganga hi ku tirhisa a michikitelo nakona hi ku ve ku ve ni ku basisi byinene lomu a tithangwini Paulo Chauki a hlamusela nakona leswaku hi ku tirhisana ni swihubyana leswi pfuniselaka leti telanaka ni ntawudao ku ni makungu ya ku ve ku ya veliwa michikitelo ka xitshungu matshan'wini ya kuve kupumbiwa au phalalisi bya tinsuna leti vangaka a malaria
2: kani mama Mukhavele wa ku rhandzeka swiringene lawa ave mahungu ya dzongeni ka tiko mahlayiweke hi Stelly Manyisa yingisa ta van'wani enkameni wa ntolovetho ra ha pelile

0: inkomu muyingiseti ka xiyenge xa mahungu ya dzongeni ka tiko namuntlha hi ta ni mabulo hi veke nawo ni vurhangeli bya nhlangano wo kala wu nga lumbi mfumo Sokodef u lulamiseke emagovela exidorobanini xa ka Manyisa ni vavanuna lava va dyondzisiweke ku va va ni mahanyelo manene ndzeni ka ndyangu xileswo nuna na nsati swa sindzisa a ku va va li ni mahanyelo manene enkongomiteni wa ku va ku n'wi humeleli etihanyi lomu emindyangwini nakona ku karhi ku vula leswaku ka masiku yi nga ka wona kusukela khale vavanuna hi vona va taka na varhangela emindyangu matshamelo lama endlaka leswaku swi sindzisaka ku va matshamelo lawa ma cinca hi wisa swoswi wansati hi yena a kotaka a ku a ya masin'wini a vuya masin'wini a ta vonelela talakaya lana mnumuzana loko a suka a ya ntirhweni kambe u vuya ntsena lowu loko ntswii a dlambu laha a kumaka yena hinkwaswo swi lulamisiwile nakona ku vula leswaku wansati ni wanuna swa sindzisa a ku va ku ri ni mabulu swi nga ndlela ya ku va ku ve ni ntwanano la kaya nakona ku vula leswaku wanuna ha yena ntsena enhloko ya ndyangu hikusa na yimamana a nga swi kota a ku va a thiva etimhaka laha emutini mabulu hi veke nawu na Rashman Ubisi yena a nga muhlengetelo wa makungu mayelanaka ni wanuna ni wansati ka nhlangano lowu wa Sokodeve tanihi la vuleke kona exidorobanini xaka Manyisa
1: a nhlangano lowu hi nga wu endla namuntlha lana i nhlangano wa vavanuna hi nhlangano wa mabulo ya vavanuna na va bula hi xivona va bula hi ta vona a makungu ya Sokodeve hi nhlangano lowu i ku va hi tlharihisana ni vavanuna leswaku va va xiyenge andzeni ka makungu ya ku hluvukisa wansati ndzeni ka makungu lawa ku ni mintirho ya ku hambanahambana leyi endliwaka ndzeni ka Sokodeve na yi navela leswaku wanuna a tlhangana ni wansati ku va mintirho leyi pasa ntawu swi ni lisima ku va hi rhamba vavanuna lava ku va va ta tiva makungu lama nga ndzeni ka projeto ni ku tlhela hi kambisisa leswaku va titwa njhani hi mayelana ni mintirho ya ku hambanahambana leyi endliwaka hi tlhelo ta vurimi ta ku xavisi la bindzu la ta vurimi ni swin'wana na swi lava ku hluvukisa wansati kambe lava ku hluvukisa wansati ku hluvukisiwa ni mindyangu ha swona hi ntlangu priest hi rhambaka vavapapa hi kuva va ta va na yini
0: a nga va hi kolaka ku kuvona leswaku vavanuna va haya mahlweni ku khunyamisa vavasati
1: a hi ni swikombiso swinyingi nkarhi lowu hi nga fika hi sungula projeto hi vulavula hi vamamana lava hi tirhisanaka na vona ndzeni ka projeto vamamana van'wana va hi tisela marungula leswaku le kaya a nkama wa ku a ta fambisisa mitirho ya projeto a wu kumeki kahle hi makhambi man'wanyana loko hi tlhangana na vamamana a swi va karhatela ku va va veka a mavonelo va vulavula hi ku tshuseka andzeni ka mitlhangano ntawu ili xikombiso xa leswaku hakunene ku khinyavezi a leli kona hi ntikelo kambe namuntlha loko hi cuvuka ntshako hi vona vamamana lava nga ni matimba ngopfu swinene hi vona vamamana lava ka mitlhangano va vekaka mavonelo hi ndlela ya ku tshuseka hi vona vamamana lava va va rhangelaka mintirho ya ku hambanahambana ni nga nyikela xikombiso xa leswaku mamana loyi a rhangelaka kumbe presidente ya swona murhangeli wa cooperative leyi nga vumbiwa ndzeni ka projeto haleni maputu hi wansati loyi a ngo vhoteliwa enhlanganweni ntawu i xikombekiso xa leswaku ku ni ku yantswa kukulu ngopfu swinene ku tshuseka ka mamana ku va vulavula swi kombisa leswaku mbilu ya yena na yona yi tlhantlhekile handle ka leswo va tatana leyi hi tirhisanaka na vona hi vona ku vevuka ka vona ka mintirho ya ku hambanahambana ku tlula nkarhini lowuya wa swi kota wa pa yiswo swi ku kombela mamani ni ma ni ku pfuna ku endla swa ku karhi xikombiso papayi a teka regadori na yena a pfunisana na mamani laa nga kona naswona ntawu swi kombisa ku cinca ka leswaku va papayi va vevuka ntawu hi leswi swi hi tsakisaka hi leswi hi nga vulaka leswaku i mihandzu ya ntirho lowu endlaka
0: ka marito masekelana na mikhwavela hi vone vanuna vanyingi van'wani va ni ku ganagana van'wani va yala van'wani va pfumela leswi swi hlamuxela yini
1: leswi ya swi hlamuxela ku andzeni ka vona ku ni ku hambanahambana ka mapimo ku ni ku hambanahambana ka xiyimo xa mahanyela emigangeni lava taka hi kona u ta vona leswaku a nhlayikulu ya lava vanga kombisa
0: kwini tileka matsamela munhu
1: ati hanyi ndzeni ka minjangu leyi tirhisanaka na yona hikusa hi ni ndlela ya ku fikiseriwa marungula la loko male kona ndhawu loko marungula ma nga fiki ku fana ni ku sunguleni swi kombisa leswaku ku ni mihandzu ku ni ku cinca kambe handle ka leswo hi pima mhaka leyi ya tihanyi minjangu.

0: Então, ku vonaka leswaku ku ni amukhandlo lowu u yehlisaka bindzu. Hayini ku va murimi a teka michumayana yo bazara a ku xaviseni. Nkarhi wun'wanyana swi nga fambi kahle bazara. Swi lava ku a hlayisa michumu liya, a nga na kona ka ku hlayisa. Hi nkarhi wun'wanyana a bindzu, xikombiso mihlata, ku ni mihlata leya yitsongo swinene ya ku bazara a yi kumi ku xaviwa hi maxaviselo a va ta va swi endlisa swona. Ku ni mihlata leyi yikulu ngopfu na yona ya ku vaxavi bazara va yi tsakele ngopfu laha mihlata ya normal. Então ku ni mapimo a tidyondzo ta project ti tlharihisa vamana ni vapapayi la nga varimi ku va a mihlata leyi yi nga luzi. Então a leya na ku yakiwa ka cooperative malwana swo swi vulavulaka ku yakiwa i ku va ta va ni ndhawu ya ku gaya a mihlata liya ku va a mali yi nga luzi bindzu liyandza. Mihlata leyitsongo, mihlata leyikulu ngopfu yi ta gayiwa yi endla swin'wanyana.
1: Swi nga ku ncini
0: ku na ku endliwa masumu hi xikombiso ya mihlata, ku na ku endliwa leswa machips vatsongwana va swi rhandza ngopfu swinene ya mihlata, ku na ku endla mafarini ya mihlata, ku na ku endla mabulu, tifiyosi ta mihlata ni swin'wana.
1: Matshemba swo leswo swi ta pfuna evarimi lava va maka emitlangwini leyi nga ma cooperative.
0: Swi ta pfuna ngopfu swinene, na vona va hi byela leswi va tsake ngopfu swinene marungula lawa. Swi pfuna ngopfu hikusa a mihlata leyi yitsongo ni leyikulu lava yi tshika khale i li mali yi nga ha luza. Kasi swoswi va ta xavisa mihlata leyi nga hlawuliwa va tlhela va xavisa ni leswi endliwaka hi mihlata liya na va cukumeta khale.
1: Inaka sokodeve swoswi a vonelela vanhu va nga kilomu Mozambique.
0: A nhlayo ya projeto leli yi famba lomu ka 2500 mulheres swin'we ni 500 wa vavanuna. Na hi vulavula hi projeto leyi nga sungula ku va ni ntshimantshima ya lona lomu madistrict kusuka ka lembe la 2021. Ntango ku ta fikela namuntlha ya ka ku heleni ka projeto lembe leli hi le kusuhi swinene ni ku fikela tinhlayo leti ka swiyenge swin'wanyana se swi fikelelile tinhlayo leto. Kambe handle ka leswi a ni tsakela ku veka leswaku loko hi vulavula hi tinhlayo ndzeni ka projeto hi vulavula hi laha pfunetiwaka hi projeto hi ndlela ya ku yandza, kambe ku ni tlhelo la timembro ta cooperative. Então aka ma cooperative mambirhi lama nga kona lin'we ka Gaza lin'wana haleni Maputo se hi vulavula hi lomu ka henhla ka 200 wa vanhu va nga timembro ta ma cooperative.
1: Kasi hi tlhelo yin'wana hi ve hi bula ni vavanuna va nga lavangaki lava kumekeke ka magovela lawa lava vulaka leswaku kunene swa sindzisa ku va ni ku cinca lomu emahanyeleni ndzeni ka mindyangu hikusa swuvuswi na yehe wansati swa koteka a ku va a tsema etimhaka to karhi lana a muntini. Nakona va vula leswaku a va ta na va phazama masiku ndzhaku hikusa a va nga li tivi elisima la ku wansati na yena a kota a ku va a thiva timhaka to karhi lana endyangwini.
2: Na vito byanga ya mina Zemo Xexi Kutshama, ni twaliwa ku lomu ka Malwana localidade ni Mukweni. A nhlengelano lowu hi nga va namuntlha Sokodeve a va nhlengeletano lowukulu phalexireve leswi nga swikulu bya ku kweketa vanuna ka xithungu ka mahanyelo la nga ka wona ni nsati mindyangwini hi nyoxe swinene. Ndyangu lowu a va tlhengela phalexireve lebyi nga va ni byi nga va ni bindzu bya swikulu ka ku hi dyondzisa. Ni dyondzile swinene swa ku a wansati a faneke ve na tratariwa kumu munhu a nga tratariwi kumu xihazi, a faneke ve na a ni zwitu bya ku ve ni a hlaya ndzeni ka muti a kota hi ta hanya vatsongwana na vona va ni zwitu a ku ve ni ta kota ku ve ni ya phambili. Hinkwaswo swi hambaka ti nga ya hamba na hi tshameka mensa hi swi bula hinkwaswo na hi tlhanganile i ni ku tshika ku ni swikazatu ku ta va na lowu a takanika na ndzumbeni a ta swikazatu leswi ntikwiri vula kaya a hi swa papayi a mamana a hi swa ntsongwana
1: mhaka leswo le ndyangwini ku ni ku hanyisana kahle.
2: Ni nga hlaya swa ku a ni ku dumba swa ku khale ni khale mina a nkatanga ni nkatanga a wa wu tiva molono wala ka wona ende from administer ta finance molono wala ka wona a wa wu tiva leswi hi byelaka ku yenca hi tshama hansi hi hlanganile hi vuta swa ku hweti leyi hi ta yenca yini hi personality a tsala na yena swa ku ti ngisa swa ku hi swa ku hi tsongwana vilela lapxi hi tsala lwa vilela swa ku hi swi tsala swi beka ku hela hweti ku hi xava swa mali leswi hi ta va ni swa ku hi va hi swi yenca

0: iva zvibwisa yavelana zvigave zvisingamisiwa chitsvona nokusala svimalana yazvihamba yazvibheketela zvibheke zvindela mavabyi izvindela kuti zvikafikelewa muyeni zvikaza tshume zvapotwi kuma koloni kola itakuta kuzvipfuna
1: ita bula ni mwana ndiwa kumekeke ka nhlengeletano leyi kombela vetu sungula mi nga hi byela yini i ncini mi swi koleke ka mitsatsiyo leyi mi nyikiweke la
2: kanimambo vito mina Aron Ibrahim Mulungu ni huma Kambeve alani ka rona ure namuntlha ni dyondze a ku hanya evuton'wini hi tiva swa ku a hloxa vutomi ka wansati wa nuna hi ku khanela ku bulisana mi twisisana ni ta wu ni dyondzile swa ku amutini nimpodo ku mina mi nga wanuna hinkwaswo ni ta swi nyimela u teka mabindzu hinkwawo ya muti u ma tlhanteka amakatleni ka wena ku lavaka ku u dividira swikarhati ntswini u dividira ni nsati lowu nga teka u tihanya na yena u khela i muholo yini sana na swi emezeni swa ku u ta va u nga ta va na a tiholova swa ku mundzuku a ta ku pa a mali ya le koho kontoho ya ha li koho hi ku yala ku yini a ku kombisa xiunga xa xa ku menkata mali leyi ni yi kumaka hi leyi entawu i dyondza yi kule nga yi kuma para ku hanya la vuton'wini
1: hi vona leswaku wali loyi muntshwa se u ni ndyangu vumbeke a ta va njhani emahanyela kona
2: na li loyi muntshwa mara ka leswi ni nga dyondzanya namuntlha ni dyondze michumo yikulu ya ku ta ni pfuna vuton'wini jaha ni sunguleni na mina ni sati ni vana mara xin'wana na xin'wana ni nga swi tima xi ka dyondzanya namuntlha ni dyondze xin'wana na xin'wana ni tekisa swinyingi ni ta swi landza para swi ta ni pfuna evuton'wini leri ni hanyaka ka lowo
1: i nkhumu kanimambo hi ta bula nakona na tatana
3: Andre George mutswaliwa wa kwala ka Manyisa Sedi a nhlangano lowu nga va na wona muntlha i nhlangano wa wunene ni sokodeve i ya ha kombelaka leswaku nhlangano lowu u nga gamini namuntlha a wu vi u ya mahlweni ku va hi vavanuna hi ta kota eku pfuneka ni pfuneke ngopfu hi ku dyondza ku tiva leswaku a ku hanya ni wansati endzeni ka muti hi swihi laha swi kombelekaka ku veneni wansati a fanele ku va xikarhi ka muti a nyikiwa nkama ku na yena a ni rito laha swi faneleke ku veneni a wansati i direto ku loko a mulumuzana loko a ni mali endzeni ka muti a swi tiva ku hlanganisa va tshama hansi ni wansati va kombisana leswaku a muholo hi lowu loko wanuna holile hi yenxa yini leswo hi leswi swi byalaka entwanano endzeni ka muti naswoho a vatsongwana ku veneni ku va ni nkama ku hi ni mabulu na vona a ti ku laha hluka hi ku veneni hi vatswali hi nga na mabulu ni vana va hina kasi ke loko hi ni mabulu hi lana va pfulekaka swifuva ku va va hi byela leswi va hanyaka ka swona
1: lana ku ve ni dokodela loyi a dyondziseke leti telanaka ni makhomele kahle ya wansati
3: a dokodela vhela hi ve na yena yehe tindlela tinyingi a zame ku veneni a hi pfuxa tindlondlweni leswi swi ngo e wansati ku lava ku veneni u ni mabulu na yena hi ku hi xitalo hi kuma mavabyi manyingi hikwalani ka ku hi hanya ni vavasati kambe para ku va hi kota ku hanya na vo hi nghena kambe hi nga va hi ya mibedweni kambe hi swini a hi na mabulu na vona ku lava ku ve ni mabulu na vona ku sungula
1: vavanuna va nga lava ngaki lava hi buleke na vona exidorobaneni xa ka Manyisa mayelana ni nhlengetano leyi yi lulamisiweke hi nthanano wa kwala ku nga lombi mfumo sokodeve lowu u patseke kusuhi ni munhu wa makumi vavanuna lava va dyondzisiweke hi lisima la ku va va tiva ku hlonipha ewansati kun'we ni ku ve ni ntwanano ndzeni ka ndyangu swi nga ndlela ya ku a vutomi byi famba hi ku na byala kun'we ve ni tihanyi lomu emindyangwini nakona ku vula leswaku sokodeve a karhi a tirhela lomu etikweni ra Mozambiki kusukela lembe ra 2021 lana a tirhelaka swoswi khambela ku sungula eswifundzankulu Maputo na Gaza kambe hi ku xiva ka nhlangano lowu a loko va mintirho ya woho ma fika ka swifundzankulu swin'wana swi nga ndlela ya ku va ku vhikeriwa etimfanelo ta vanhu lomu etikweni ra Mozambiki.